na iko ko ya jape to ropo na ki ko ropo akan litri ropo o ko fu ropo e na ba ha do ko fo me bo ko no na do fo ro fe ko me ma sonu mo don di kon ki we ja o don we ma sonu mo don di kon ki we ja o don